Ti tam volaj. Hej, čau baladem nar. Di a na na na. I godi. Hej, sad cerita. Di a na na na. Mudah bukan? Kita mulai lagi. Cuma di angan-angan. Ingat? Hei! Hei!